0: Tui whātalo whātasā moa le neitū la o le afiafi, lea ua tui ono minute o na afa leo leitū la e valu. O le tātou whātale noanga whāpitoa, o le whalea onga o le lumanai, peo nā minatu o se tātou mālo whāpitoa, ua tū mati e fo ili nei afiafi, o no se tātio sa ili ngā mālo au lupe whālele. O le whalea onga o le lumanai. Whailoa lupe whālele a Samoa o au auna e matanga luenga i sese, tau ia wa onga, to mai whapitoa, anga nuu, ngangana, soifua malolo ina, poto salalau, soifua ngā lautele, manisi, ito tonu Aotearoa, ai alike lopeo e saili malo ai Samoa. Hamatala atatou tala, atatou nafa, so utanga, soifua ngā lautele, pui pui le ngangana, e avea maawala, e faolaola, ma ia wha mautu wa ipea lo tātou wha sino manga, a wafa nau matupulanga fai mai. Wha manino au wala lelei, e mawhai ai ono wha tupu tupula ia, le fia fia e au ao, sue sue, ma fina finau, iso se faiva o wala awinai. Ai maise ole nofo sila fia, e le tapua inga le mamalu ole atunuu, o ia au au nanga ese ese. Wha talo wha tsa moa e nea fia fi wha pitoa, o le wha talo noanga ma le tau wha ia athiu le tufunga semo, o ia o se pule a onga mai au kilane, o ia o le sui o le whangasa au au i Aotearoa, o le wha lapu tonga e awa o ina le ngangana sa moa i Aotearoa nei, o ia o le peristene ale la la le whangasā i au kilani. O lo uso le fono i au ki isa moa a le whangasā. Le fono tolu sulfā o le lua afe lua sulono ua whātasi atuai le mamalu le laulau a le whangasā i sa moa. E a te au le avatele ma le wha aloalo. Tuso mai, maliu mai, fio mai laua fionga le matua o faiva ma alolo so i fua manuia le nea fiafi lau futarenga fiu.
1: Ia. Patalo fatu I la sunga e alo tu le foe wale long long pui ali ole malo samo I Aotearo ia male la langi ato ia malo soi fu maria
0: langi
1: langi mai ne la sunga le neva nga le fiafi
0: o le fanga sa o le fala pro tonga wa au tau sanga Fatu wina, mwale popo wina, mwale pui pui ya, ngangana Samoa, I Aotearoa nei. Ole fono luono astolu sulfa. Seifa mtala mai, ole ale aunga, ole fono le neita usanga, lona lua, aisea na oo ae, na ae aise tofa, ina ia momoli atu isa Samoa le fontele. Ale fangasa le neita usanga.
1: Malofa aftai, mwale fusili laua, E la sunga o lea fwe nei. O le tulanga na mafua I o na usuia le fono isi o tatu watanu I Samoa. O le fono nei natu e fatanu wina le lua afe lua se fulu mo si a fia.
0: Oh, okay.
1: A e petai na ele I o na fatanu wina o na o le COVID.
0: COVID.
1: Ia, e petai. O lea sa, e le tofa, e le temifo I o... Christine Alson ya fatili fatili o suwa sera ya za elito fa el sunga le limau fa le polu ya polftelenga ya fatili ya monsieur le laulau ya ola fa fala ya sei uma ya le fa fitau fo pesa sira fiele tu nga le fa fitau ya na ya ile la lang ya le fa mai
0: mania
1: ai petai Ina wa umar fa mai ya nam faile on tsala ma to e angai fo ma lo sa mo a mai se le la ro langi ya na tu ma ana ma sa ni fo wa fo ile no mo ya me uma ina wa lo fangi le tu le ya fa ta fa nga se nga se le a tsu ya le covid ya le na a lo se to fa na to e fo ile le I janilin ele tausanga wal tol tausanga lua tol tausanga tarwai
0: ali
1: ya ole fondo le fonsa ole conference le fonsa ai usuai tausanga uma ya uma le the needing so my okilani ya to ole crash che tausanga tene ya peitai ole ufa atino ang le le le mo le lao lao ya et fa atino ole fondo le fonsa ya le la wa mai nei sa mo ai mole sila fia le o ma e le fa longo le si fo ia la sunga po le alma fu anga wa la ino a mai sa le chele yo ma fu anga
0: mania
1: le ma fu anga mu mu ia ole pio no faiatu o ole ol fonu ol tu tu fa men luas lua fil bus fur ia ono le tana le o te fa fo i mel fonu nei lona lua ia ole ole au mai ole ole ole fa ngole au nga mal fa moi moi ma tu fo io le ole fa nga sa ole na fa u minga fa la pot potonga ole au wina ole nga ngana sa mo i au te ro
0: malia
1: ia peila ona si o fi fo ela sunga ia o te le o su i fa nga sa fa ya onga fa ya onga lo nga lu e ia wale te pu e ina le ai pita i ole fa nga sa io ole te pu e ina ole nga ngana orang ngan sa moy aljero ya mo sirfia ya ona yalo mafa na wolo soifua ini sila ya fayasi faitete faitete ngata ena yalo mafa na on ole environment lo soifuai o atunu palangi ya na foisi ya langsung ya entong faila ta tor ngalu ngalan fangsaru tepue mfaola tapu e mfaola ola ngana na awone imok ya tato South Auckland ma okilan ya esele awle late esele ma na ya
0: yeah
1: for is sila sila ya i out te lona wa esile sila inisio o a onga i South Auckland ya ole telo tato pa lingos na wa yai
0: man
1: ya ole awle late fafta ile tua ya om five na ma na ia e ia ele maloni sila ia manaita to uso foi maoli ia ole na ia ole nga na sio tato watu ia ole lona tolu ole mafu angale o mai nei ia si o mato mai mato te utu vai ile o amale te mao ai nga ia ele i e o tato uso faya onga o lo o lanto faya le faiva ya la o winor fa na winai sa mo ole mato utunga vaila le alfangsa na ese to fa ile sunga wa le ole mato pristine ya o timinu sunga ya fata vai timule ta manu le tongi manu ya ole u ase e mai ya del vivo ele sunga ya fatili wa retire ya ya la utu mal sunga pole on a certain park ya sunga ya fata ia tau avele no foa le sunga fatiri le la wa estofa le sunga ya fata male malu le fangsa yo na tulanga falupe ia ole a fa au au ona mato tu vai mai nei si o tato wa tunu wa u teiloa o ko se au le ima le man nei ole ole ole nei
0: mani
1: ia tulanga na ole mato tu vai mai ia le la fatino ai fa stai le tu ole wa fa fata nu ia le mato a fonutanga nei ia pio tulanga na fasili la sunga
0: ole ale de sini au tu ole fono ile nei tau sa
1: o ia ole sini au tu o tofilau
0: ia
1: la sunga le tu ali ma lo sai fu manu ia
0: ia
1: ia le futa la watu ma lo pa tai
0: ia ma lo la ba ma lo a ave ve la sa bua io fai ta fuori na ma c'è mai le leo
1: ma lo nu Ole na foi wa si la fiwa telefoni mesa ta to mafuta ye ta to pa anga masa ni foi ma
0: le
1: ta la aso ngan sa mo ya la o la si la fiwa foi si ta to to nu ya or tu langa na ma to mai mai le manu la ti nei ya se i fai se fa so ya na ye ta to ya ta ta la no ya le ta la no fa nga le fa la ta mai ya la fai to fa la fai to fa menino
0: bana ya
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah Utatong way for in a maso yet on in my Ocas Faman Young. Wa Safa Hotil Utol Faimea, yeah, film of four epo soon. Sa Fapena and Fa Solo Lato to my, it was Safula to Pon Pon. Yet to Langa.
0: It's all fairly. Malo Faftai. Ila ua fionga le presidente au kilani po le sui foi o le whangasa au au i New Zealand ei. Tō fia se au whae le au malanga na malanga atu?
1: O le au whae ai le au malanga e mai mai au kilani ma Christchurch, ma Dunedin. E se lau tōs pulu ma mauna tupu.
0: Ola!
1: Ila ai peta i ana ma ke ki a si a ia is na i tato a e tato office of is a
0: ia
1: a mai o ina ia le tu langa ta pinanga nei ia o ka e tele ia tu filau ma se iuli ia ia asia si a onga o pure a onga o fai a onga mai si o tato atu nu nei sa amua a sa a lo lo fiatu ya sia moli ma winner fa moy moy ya ar tulanga na so na emotino ana fa popoli si lima sful
0: ya
1: san ya sima ya sima ya tauti ya por si o wole ofiso wa fa tun si lewa on ya mar sungo ya tu au pepe ya ola tule na fa mar tatu finga malang ya na fa popoli o sungo fa ya on ma e fo na man na o fia au wai moli ma winner fa moy moy. Ya turana ile ile fa yo tanga tanga waile amoy moy
0: sa mata mata tu longa ole o pena ta fai langi ya wale na mata la sofitu ah la solua
1: ya solua ya
0: sa le sa va va ya tu le mota sa mo na sa fati no mai ile avol feloing ah se fai se vam tala
1: sa ole le la mato mai ta pena le fa amoy moy ya o tai lo Oko soleli le vavi tapena nga si o tatu watu wa masan
0: mali
1: faile ma kono male sunga ya tauti ya se tauti jenny
0: ya la wano
1: wano yes ya tai fo to filau ya afion of for CEO faile ma to ya mole man ni mole ese mole man ni la titilo ni tempu pu una faile fondo
0: mali
1: lama ele tsaya o wa umma ona tsa pela me umma pela ole aval filo inga
0: e
1: ya wa tu leva noa ile ile le ofisa wa onga ya wa tsere mtsanga luenga ole me mali na wa nga leta ole mtsanga luenga wa onga manganu
0: manganu
1: ya emerge umma ya la wanga na ya ema ema lama ele tsaya ma ofo le tilo tilo ele ngalwenga sunga ya lima tuma taifa o ngai mesi o ofisa tape nangole ole ava ya sa ye ele fondo ole ava
0: eh
1: ina ko ke yo
0: va dia la eh
1: yo pape ui on bien le ya na fa na sa no foi pe fta la ia lua tua o lua tua
0: ma kala sit
1: sa wila lua tua sa wila le ine le ofisa o ngai nei
0: oh yes yeah, oh, yes. Yeah.
1: Tala yupu ya pesa la unga tuvo ya la umba le telefono le ava umba le lofi le lofi le itaya o ya sa umba le oka oka se au le yel fa au si eva ya
0: au lau lau jasi na o sa wa oi la na la unga tali o tato oi
1: ya
0: vai a tu sa mama
1: ya esa au lau
0: Malo, el paia lau lau matulanga fa pena matango fie ya ole ala se fa solo la yo la somo mu
1: ya ole fa solo la somo mu un malo le avar filo inga ya ese fole mata ina male maofa ni tan pupu ansa sa ya ile o ta pena ina ol sunga ya ma un fa fonu mot
0: Ya,
1: ole somo mua ya tulanga na fa ai u ele fion ya maulolo. ilan saulonga oleh forsel oleh solua ia na mata foi le sauninga lotu ia saulua lo ina ya attitude tasiai ia saulonga fa tole fiunga ya ai ono ia ona soile mar sunga ya Dr. Ray Silata ia ole tato
0: ia se tasio tato fa ya ongai
1: ne ya tene tene au grand
0: ma ia na stasi foi o tamali longai sa ilinga ma tulanga fa pe ah
1: Personale ya Dr. Reis faim antitutas yo la solua lea ya ona o mailo lea ila onga lea a Finlayson Park in a Manriwa
0: ya
1: ona sa sa tapisa aile fayale mbalu artai hao ya o kusfuzi au lele ya ua ya mai maupe anfape ya
0: Ana, sa tauna mafaufaule len fai le tonu manuo oina ele afaina ya ya ya suya tuima vave ya ya tanu asa wa toa ana ya na wa fiona ufionga ele presidente ma ya ole sa olole ole sunga ya ele el forsanga na fai sunga ya malose puloni
1: Ya ole sao olole sunga ya ele el forsanga na fai sunga ya malose puloni. Ya na faifo ile ole alfa soa sia ongale mai le tekura o patiki Rose Bank.
0: Oh yes, my Avondale.
1: Then in my west, ya nga.
0: Na na ya.
1: Ya sa faifo o pese au limor mantango fio fa soa. Ya on o mai le ya na tawa lunga lo e la fionga ya sala Dr. Saili Aukuso. For sanga ya pole sauno ang phone ya ala fiong ya sala Dr. Saili Aukuso ya onela onela sa on asfai unai ole phone tanga o ya la umala mato la umala le na on na filetina
0: ya
1: ya
0: esa filetina fer hotel esa so go so so di volivai
1: ya wa Woman natural fang sambal and a committee. Ya aunt to a hotel.
0: Eh,
1: a hotel. A bay a letter for New
0: Zealand. Eh,
1: I pita e to fill out.
0: Eh,
1: a man, nay, your option of fight.
0: Yeah,
1: yeah, what a man told Sivafi.
0: Oh, sa only. Essel matang of
1: you. Sivaf. Oh, for a sangar Sivafi, man to tap in. Ia orang sungai Aleota, misalnya ia letak cair laut siwa.
0: Iba.
1: Mana yang faham longo foi sungai Fayang? Ia forsanga, masih forsang orang Aleota. Olato, olato. Celang apa wale ole?
0: Cultural thing.
1: Ia orang sungai Olo Afung, Olo Olo Faal. Ia ia tu mang meopese Samoa, pesimoni. Ah,
0: itu tuan wale orang cair orang ah.
1: Iyo. Ora ai lawafi ye me un vapena e o foi tamai tai tala vousa panga ina au siba e lo tala na fai ina i fai o ngana matula lo wana pu
0: eh
1: le me tum na le ta u ato ia dino va tau si
0: ia
1: si si le foi wa elisto nga tai va vai ma le ia ona au le leitang ui ai o ko pa ua point le smile
0: ah ele
1: a on the board is in sorry is all here e upua I still you know if I'm going to o maulolo ne faila na forsan e se pe mai fe emulinga fo ele foli ele oli lo le foli ah ele oli lo le foli ah fa ko sa tala to ina le tio ah ya la fa sola na fa pesa le leila ya mauloro ya poli ne ale au ele tulanga ne
0: yo matu le leia le fuofuanga ah
1: e fai otang ao ya ya mala ilo afia na yalung fa na au le le yo le
0: ya ma tau maftanga a sau mailo
1: yo to oka al tau maftanga al tau maftanga to filau u te musu fa matala ne te uo u aya tu olo tu pita ya musu
0: e kupu ale lo kole anga mala yu a la te samo
1: al tau maftanga e pa de mailo
0: na na ya ya
1: ya mo na yalo mo fa na sunga ifa ya on sa soifu in New Zealand.
0: Yeah.
1: Okay, go for my son. Fuck yeah, fa matala fu ile sunga yalo. Ta pole pole tsa sama.
0: Eh.
1: O mena sa fa nga ta tso ya sola. Yeah, it's a learning for them. You know. Ta tso sa play nei. Sa ta tso tso vai u mai nei ale malang. Yeah.
0: Ole.
1: Ole ga ta tso masel. Na yalo mo fa na. Pero mana ya e foi la fa.
0: Ai feliz.
1: Mana e foi.
0: Ah.
1: Ya são zamie. E manungile, ele são zam.
0: Malo, soli. Ya. Malo. Ol pola nan po. Mala malo tsaya ol tsoya so nai momo.
1: Ya onila sa fa. Pa umailo.
0: Malo.
1: Ya, ya. Do you love my woman?
0: Yeah. I'll have my wife to have time. Yeah, or if I fall by you, long of
1: Yeah.
0: Look at my watch.
1: Yeah.
0: But now, yeah. Yeah.
1: Ya na peta motu motu kwa.
0: Ei. Ya.
1: Ya.
0: Ole lei lo mai.
1: Fa ole aso le to ya. Ya lele. Ya fa le to nuna nei, ole mo fonta un fa ya tu ya le.
0: Ei.
1: Eta tu so ta ing. Ya mi fa ta ya le mo ya ona a very unstable the internet in me.
0: O fela le sa fati no e tau fono tanga. O fela o le investe po le ofisa waonga.
1: Ia, mo le fa fisili la suma to fila u o I le museum Samoa.
0: Le malifa.
1: O I le malifa.
0: Mana ia.
1: Le oko se aule lei e mana ia oko se mana ia male aule lei facilities a Samoa e mese le ofisa wa onga o I nasa whaatino ai mautu mea uma ia ua ofisa amoa le lepo na ia ele tūlanga o tāpina ina mea ia ua peia o peia o le lepo na ui tato ni usila
0: pesilia tufo
1: ia e pauale e pauale fa no no malo titilo o me fo ya pe wa a matana I ono le o le tau fo imale ea a
0: ea e le fe tau ya a
1: le fe tau ya I ono
0: e se tau ya fal sa mo I sa mo a ea lau fitalainga o lau sunga ele le li pule a onga faya onga o lau sila sila
1: faya onga ele spule
0: a lau sila sila la iai o le a ni vaenga taua o le a fapeo e palanga mai maoe e a wafo ele tao soina o le ole wala uina o longa lue ai a mese foi ole tai tai ina ole fanga sai au kilani
1: aftai ole telefon sanga ya ole telefon te mawai ya ata tutia nga ia ile me ya nga ile potua onga
0: mali
1: ya o alo mafana
0: mali
1: o lo ofonda natu o meu fa afo ya waleta utato po PDs ah professional
0: ya
1: eto fo ya eto no potua on eto fo ya ile me ya nga mo ta miti
0: fa fetai patai
1: ya ole tulanga la le oai ole ole ole manu la tia ya ale fanga sa mala to mauta avi ole la to sen mali ole te pu e ina mali fa o la la ina nga ngana sa mo ya te ro ai me sia lo fa na awon imamu awon lavan imamu Mursi la fia ele te nu fa fonga sa mo to fi lau ma lau fi ang fo liva nga la fia ole ole tele yo wa onga e au kilani ya e o ipulea onga wala to si la fia le le ili ta u ole tu langa lea me o bilingus ole
0: mali
1: e wa onga fa tu ole siya onga le fo wala to fa tu le me temi le vaso ngan samua yo le pe ole onga le a mangere prince pe ya lesa ya suma
0: ah ha, lesa ya ya la ele se suma se yoli ah lesa ya
1: ya ya se fo le ya wa ona wa si la si la le ya ya suma I pulea onga ele ta u ole ngana ngana mo mo to ma titi If you are a Samoan, you can't be Palangi.
0: Yeah, you can't be anything else.
1: You can't be anything else. You always can't be. Pele a tattoo, peola, if you have peola, and you see a pele, you'll have the environment. Ah, we are Samoan, or Samoan. So, therefore, I'm to have a little more tattoo. Samoan, to all, yeah. Ma engol soy fuang na yalung fa na ulo misi ay misi alang ang ana ya ulo ufo ina tertunung ay ay antutin ah Sylvia to filau
0: mania
1: ufo imas tatong alulu el fa masino ina
0: ya
1: tau ah alam fa na u ya na ufo tatelo ay le man le yamal eseseng ay eseng tong fa yalung fa na uleng ansamo ya na ufo sir sir ay intato fa suafo ya ele ta uole ta pu ngana ya la le ipese pespesenga o solo o tala fa pena ya mese ta vanga na le sa ta tu mafu tai ya pe o tu langa na e lo ai o ta tu sa mo ya pe o ta pu en na le o le ngana ya e ala ile ta vanga ya fangsa Ole Fausia ya pole fa tu ino bilingual education. Yeah, yang fai wa ole ta ule ta ule ta mo lua, ta mo lua.
0: Ta mo lua. Ma na ya. Bilingual.
1: Ah. Ya bilingual ngala ta mo lua. Oi, ngala ya ole fta lenga ya le moa.
0: Oi, my university of AUT. Ia, tai ma na ya. Ia sa sa no la le fta lenga ya le moa.
1: Ya fitelenga ele mbona o iana fonga mbua le ananei ya o iasa amataina ya fai ulesia wan ai remandi ya german ne ye fo ye le le fininga lo le mbua ele upule le tau mua lua
0: eh ona sa fininga
1: ya fa mele mua ma na ya iana stu ala a ese tau mua lua Afa peor te meti sa moa, na fa soifua I New Zealand. Tu upe ele tau muotasi, ai tau muotasi lalu ngan sa moa.
0: Manaya, manaya.
1: Ile tau mua, ia, nas folo atu, ile rupala ngan na English. Manaya, folo tu
0: ala lalu telengan
1: Ia, ya, ya, wahalu atari, ma, ia, manaya, folo fa soa, ia, ole mea funa, to ili uli uli, ele tofa. Ya wa pe o sunga ya Dr. Ray lesa ya mal sunga ya malo malala tau tim ya le fu na alulo la tau olo la tau sauta wa le olo tau su e oni upu e fa ai ngoa e le pai linko ya le na a fio ma ya ima su mai ma le tau mo lua ma le olo fi fi fu tau mo lua wa langa sa wa a pai linko e lua
0: a le pai sa ya Ya, ma na ye foi le fa tuanga ka la ngale mo. Ah. Ya, tu sa pe lua, a tu pe tas.
1: Ya, ole, ole, pepan fai, ole, neas, male fontang. Ya, ole, ole, pepan fai, ole, sungal fatua, ya, tulu inga, ay, loilo, su, maka.
0: Yes.
1: Ya, ole, sungal fatua, ya, ole, fatua, ngalue, ila, ongal, ya, we recentu.
0: Eh, eh.
1: Kau, ya, ma, na, ya, foil, for sang, ole, tell, ya, for sang, tofi lausa. Sa, nga, ya, ile, tapu, ina, ole, e, fai, ole, tapu, ina, ole, ngangana.
0: Eh.

0: Mana fangafa mana tunat ya umalole ayana fata avili vili le ya ya sunga ya maulolo ya wala onga le fiafi momanto ya umalole ya walu ya tu wale o maulolo failan siwa samua ya wala na singa wala na singa ya molfang sa
1: kalo fai
0: Mana Paulo, ele mafayo na siya tu ni tau mafapun para pala malo. Ya wasa ya yuma ya maulolo ma sunga ya tau ti ya telefon ya siya onga.
1: Mana ya?
0: Ma pule ya onga. Ya masunga fa onga sa watu e pon. Oh se le mata mo fia iya le le va va ai. Ya esa awa mo sunga fa ya onga yo sa iri me mawai iya you know. Ya, oleh ukulan nana, na piki mai loe maulolo. Sail matulate, Uma no fire sound on, ya, fire siwa samua, sunga maulolo mal falitua, ya, mesifoya, le sunga ya tauti. Ya, na mata fa matalori, le mena mafuang.
1: A mafu, I lay up.
0: Le wing ole mule, sail matulate, e milpo, ula mame, Ya na la wa mo voile na ya ufatu la wa ngwa tu se o to la lo na lo ke pis ya tu se o to la lo me na uta no
1: ya mo di me la ya
0: e o voila su nga ya va ya pa te le yo me o fa so sa esa o alta la vanga lo le o te le o fina nga lo e ya o ya
1: e o ai nga ngana ma ya nga ilunga ya
0: Fasua for the Sunga Yao Ilfasua, Doctor Ray, see Lata. Oh, I said, my near far on long, yeah, Tassialat far on long, Malia Lotto, Malay, Mefu Isale, Mawa, Itami, or Aum. Yeah, oh, Mel Timine, you are Tato, yet say long I owe you have been in far long along with Toin. You are number one, will you? You are my home, my family young.
1: E mai tau atu foi lea I lausi ufufonga. Le te leo vaenga wa ele ilofa matala. Le matango fia ole mafutanga sa iai. Ai maisi ole asau sinisila foi lea. Ole atau te tala noa ngana Samoa. You are in Samoa. Ole te sila sila tonu atu a I le winga upu. Ele falala fua niu ala te vai atu le niu le falala mai ole ala le ole fa malo si au le mo tau pa I ole au fai a onga na hapen sa ili atu I Samoa le fa malo si anga
0: ia sa ole leile sa unonga tofi lau ole sa ili nga oama le utu nga vai ia watali le fia fia ma le ina ua fa afonga fo ima ma fa longolongo fo I etse ma ainga na fa so ma yai ai misi ya tatu atitu tasi le na nei na mana ya
1: ole amor mole ole le wingo le upule atitu tasi
0: ole ia ole atitu tasi ole la ngatu
1: atitu tasi la unga na ami por la inga ya
0: la unga fa pitua
1: mana ya
0: Abese upuna le ua fa ngoa ia le ia la unga tu ia pe la sin fiel la unga tu ia pe le upuna le ua
1: o fa unga ia ma ia e
0: la an ia ala atitutas
1: atitutas
0: ia ia wa ese la fa for sanga la fa for sanga yo nai sungai fa to presentate
1: e Ai ati tu tasi or keynote.
0: The keynote. Yes.
1: Oh, kai mana ya. Eh. Ya. Da telen nei te mau ainga. Ah, o mafato tonga ai da fiafi. Il tato por kalame o faso mai. Ya, o le alfa moe moe o afeto e taliu mai ai.
0: Ya, e fe tau de leito fi lau male. Mertuanga.
1: Ya. Sa ole le. Ah.
0: Yeah, le matu ya so mo mo le tu wanga ni le conference.
1: Eh.
0: Yeah, ona. Sa ol ta la wanga le ya ng fai fai va kwa le. Se se ol yo la so lu va so.
1: Eh. Ma na ya. Ola ngal
0: ti le. Yo fa tinya tu le nga le va. Isa un vo le to ya mo fa na.
1: Le va so ya. Ma lo fa tai. Ma lo fa tai tal chonu. E o va cha ma a inga le la va cha po kala me ona fa pe. Ai a chonu to mo se si ava no pe a tali u manu ya mai fa nu. Ia a mai foi ia a me si foi oni si o pe pa mai fa so a wa le cha po inga sa mo o fe la le o le a tali ma lo ai fa sa cha sang fu.
0: Ia mo le fa fonga la tru a me se la sunga fi la uma. O le fo nei o wa fa tau mo le fi nga lo mau lo lo.
1: Ia.
0: E ma le sunga e tau ti.
1: I.
0: Ma tau ti tu e fo i mai nei.
1: Oh, la tatou la na.
0: Eh. O no me tu fa. Ala nga wale fa na yo wale fa foi le te mo sta tu fezo ta inga ta tu pa nga masani.
1: Mm.
0: Ya al ta tu fang sa wa o la sunga.
1: Malo, malo fa sa.
0: Yo. Pa nga masani.
1: Ale a fe ta no atiri. Ah, ina va inga.
0: Ya. Mm. Ya, wa pe ya le ya ulau. Me di malau pa. Ya le sa ta so ta mo pa. Ya mar sunga fa atiri. Ya ta tu long nai. Pe a ur fina ngalo na mo lulu. Ya male sunga ta ti. Ya male malu fo ele. El komiti ya mesio le matanga luang. E ma na ye le a chelo. Ole na le tu ko fai Hawaii.
1: Eh.
0: Ya, au fa kulo i koke loko. Ang kiling kako ay nga hawa ili lai.
1: Mm.
0: Malang atatu ay hawa.
1: Ya.
0: Ya, isa lang ta la, ay mawala ta la Amerika.
1: Ya nga.
0: Ya, penay fufu ang mau ya.
1: Asa.
0: Kasi lang.
1: Ah, lay na eh. Ay latualu ta la, ono sfutu.
0: Ya le no na ta ulo fo ya ole ya ole fo no fo ile pe anga ya ya sa no fo le MC fo le fo ngale ole aso ya ta sa fo ta to ya wa ya va venta u to pula o nga to mi to pa se se ma u po ile pa ti ta o nga ya ar na ole tu langa na ole si suinga lo ya a to fila u le ko lu ta sa nga
1: O mana ya?
0: Lepas
1: mana ya?
0: Kasih el ATM. Ya, el phone fah tahu sangat. Ella sol pasang fua.
1: Eh.
0: Ella solu. Ella semua mobile phone tang.
1: Ya,
0: o pas ya fifa fua. Ya, fah tu mama mama fua naik pulia om.
1: Ya.
0: Ya, matu ya nol fua fua. Fah tahu mengaruh. Ya, fah cino naik pulia om. Ella le congi om matu pases.
1: Ya.
0: Oleh les.
1: Nice. Mana ya?
0: Kita ni menu kuai. Ya, mai fua yang ya. Eir mafuanga.
1: Iyo.
0: Na lo wata. Ya sungai pulea om. Ili ta ua. Ia ole nga ngana.
1: Ia.
0: Ngana ua halum
1: fana. Ole nga ngana lo na lua i New Zealand. Lo na lua. Ia ta ua mai ai le te leo le. Ole au ngā. Ia a mese foi. Ia olo ta mau ai ngā i New Zealand ma Pasifika. Ia u fau uma tato upu mfau ngā tato. Ia ele te leo mea. Ia. Lea lai matang ofi ai mai tau watu foi sa mua le tau ngā luenga. Ia, ole tatalo lea, ia alofa le tua e, fua ia tupea le malosi e tau sunga. Ia uvala awina, ia awale au awina o whanau. Ai maisi ole tapu e ina ole tanga ngana. Ia, ole alofa atu, ananai e inai wō nai fia e vatu ma fia tafu fau. Ia, ai maisi foi ole sami ina ole mai ole fontanga. Ya, ai, faftai tele la vai lo faso mai. Me e ale loto malanganga fa fonga foi Samoa. Ile soi fua o foi natu, soi fua tautua. Ya, ngaru lue puno wai. Wai sau noa i vaenga ia o a onga tau mua lua ma tau mua tasi. Ia, le paininko ma tūlanga ia. O le fua I o le tau ngā luenga. O lo vāpeo na fāsoa ma fesosoa ni. Le fāola o la ina o le tātofi, o le tānga ngana. Ia o lea ele, lai fāfonga Samoa, paise leo fātau vā. Wa mōlea tuaila mātou fāftai. Wa mālo toa, wa mālo tau sala. Mālo sa ili mālo. Ia nā ua e manuia le fontanga na malanga atu iai. Ia lo fangia ele atua soifua le ese ese ai o le tau. Ia fapea foi ia tūlanga uma ia pui pui ma o le aso e toi foi ma ia tali umanuia mai ia atu atu nei avanoa e pole ase vaenga saunua fai umai ai ia na usu atu lal mapese mtoto manino fai uele o tato por kalame nea fiafi
0: aftai tofi lau lau afeonga le toto ali
1: ia
0: ia ele imua mua ona pa aftai e la ofiong foil toto ali a mesele sunga ya se yuli o le lua ma se lua ya on only a man ye fo yor fata wa ya ta to te ma futa ma faso le leva nga la fia fi ya e long long pu ye li fo ile malu le ta to wa tu ni so fu fu nga sa ma tu ma langa ma yai or maybe since I were or let what Taula were for my moy,
1: but
0: I've seen a five only la word to my tail now for noa. Yeah, in a wooly massaul for my moil fangsa. Yeah, or fat sang him alfa polo and moile tua. Yeah, only to Langana, yeah, or let away my manuel for my moy. Yeah, my lota, poisa moa, yeah, my sail or seal of your void, Malanga my man, my mail fangsa. Ya eta sele unga man fa mo mo ya ol te puena ya si ta tong ngana ya mfa la ina apu ti puti le ina imamu ya langa ol ta to to fi le ma le tua ya ya mo le to le ngang fa ta ila sunga la ofionga le to to ri ya to fi lau ya a mesi fo le tuma ya se yuli ya ol ma na ya so ma to fa ta wa Ya, atau tuan leh faham apa allu apa angar fangsa.
1: Mana ye?
0: Atau allu allu foy suir fangsa. Ia telur lang lang suawa. Mesti telur ngal buanga. Ia ngal buanga le media.
1: Ya,
0: pasti. Ia allu allu ma orang mesti community.
1: Pasti.
0: Ia elok ni ia siapa nita tu faham moy moy.
1: Hello.
0: Ia, bahasa moy lau faham fong angar. Ia angar leli leli. Ia, saya foy faham tu liat tu fanga. Ya leleri malu tielo to soifua ya o talatu na to filau malu fo ilu va se lu ne fia ya ala lu tiu te lo lu tau tua ai isi ta tu tu nu ya wale long pu ya li ya ni se fo me o ni se me wale nga luma
1: tai lava ya alo fangia le tuale awai na faftai le faso mai faftai mole to finga lo au au nai mo mo le atu ma to lo faanga le pai o le usunga fono le pai le fanga sa ya to e felo ai manu ya sa so lu ma la usatu ma pese ya wa faftai wa faftai wa mbale e mata e va chuhu

0: Mein Famanuia mol farasa hebe.
1: Hey.
0: Famanuia mo sa mo hebe.
1: Hey hey.
0: Yeah, five times. So fu ya mai Manuia.
2: Yeah.
0: Few.
2: Yeah. Yeah. So lamba sa yuni.
0: Five times. Yeah. Ha so fu. Ya na sa mo. Sasia lupe falele pe na fa fonga mai ai. Va ta ngo fio fam talanga o tato fontanga sa fa pe no suina i sa mo. Malanga tuel tato fa la pop tonga ya wa wina le ngana sa mo e ya te role fanga sa. Pe na sa no mo fetala ai ya le sui o fanga sa. To fa ya fio le tu funga semo. Mo mo mer tato taimi o lus fu minute te ai le tu la valu. Ya le pesele ya foi mai o le tatou to sports o le talainga ia to tor manino ia wa foi se tala la tamai o le sainga malo a o tama fa fa nau i ha anga tama peona iai

O mai a se yo tato fa'afo'onga funga. O to tonga I talo talonga. I a state of origin. O lea se isi upu. Ha o lea se isi tala. I a tusai ma le fa'a moe moe. Lea ua. A lupepe le tau manu ula pe ona hile pona po. La li tui tele a se isi tala. A lava la on tu si sila mai a fana na te inunga o penga tawai langi le api o folinga. I a polo tato li tio fo ilana leon tasi o lua te si lua fa'a mo. Mawa e. State of origin. 2026 game 3 that decide up on the ball so she take me on that one on the tattoo to along the ball ale nail of a ball our tattoo I'm at my fat my moy be on a yeti tattoo to sing like a p like a b samoa nbc fat you know in a tono so tattoo to know lea sa tattoo in the vayaso today or the tattoo tamu sing a fat to my law federal pacific insurance samoa to sao mai ele tato unila kapi samoa is your tato tunu ulea sa ta aluai falea lili ma abia sorry ma vai mongwa falea lili apia sorry vai apia lea sa ta aluai lea so aso tonai lea sa mavaya tunei ma ngayar kalonga o ayur ta alonga tulai mai apia tonus fumaleono falea lili lua se fumale fitu olono winga ya olea ua CEI nei le tato au ma losi mai bia vai mongwa ios Fedpack Insurance NPC 2026 siam pini o le neito sanga le walatu taulu maina walatu si io fo le tali tau le neito sanga vai mongwa ios mai se popo ave se fat malo ya wa fo I ya le tato sanga ma tango fie o le tato au le asa siam pini ata maitai o le au le apia le walatu manu malo fo I so nga siam pini ata maitai tutonu lava o si o tato tunu o le vai aso lale nei o le asa fa nga so loai ya le se savali deli awa ya damusanga damaiti haonga National Primary School 15s Championship le ufatulanga maile lato quarter final ilfa sulunga le neva yaso o le ipu taua le ipu le taitai o le malo ya le la wa fanga solo le tulanga le na mania vaenga ia e vava ia tuai le teleo le atina ino le tatu talonga le tonu so tatu o tunu ya le te maita watu o le wa failo mai ia ia au lewa ta otofo ilunga o upenga tafa ilangi ya lisi wa tato au ile aso farwaili ile aso le atai au leo te maita wantu aso atai au sefulo yu lai ta aloifale alili si umu le pahalo tufanga malipata sau tasi malelua ya ilitulanga fitu alfaino le naa palauli masava isi sifo ta alo masafata le fanga maana tulanga lima le naa Itua tane tasimale lua, ole ata alu mafale ata lua sa nganga, ole tulanga tolu lena, ole talonga ile au wauli, ole talonga vaimangwa tasimale lua, noa maamfanga loa, ta alu mfasare le anga tasimale lua leipu au tu, ole asa ilia itiampini leipu taitai, ole malo o Samoa, tamusanga tamaiti haonga itutonu isio tatu watunu. I'm gonna learn to fly. Olesa tadi tali ya nisi fo yo tato tato malofa alolongir ni fiafi peta yani ole tawla ulfa mo mo ona ole se se o tato taimi ya mai tau fo I tulanga pe ona yesia tato au ito tonu o si o tato au lava ito tonu o sorry si o tato au ito tonu lava o ole man sa mo ya male tapenanga ta lunga le ala so so onei ele ta lunga le ma Georgia man tu fo I ya si ta tu tunu u ya si ta tu man Samoa lo o fa lupe va o wa fo I ta si ta mo sanga ta ua National Cup Nations Cup sorry Nations Cup le lo o nga solo duai ya ta tu man Samoa ya o le la mauti no ya le tapenanga fo I o le fisili sa tu la I mai le totele a fa yo le fa nga solo Nations Cup o le a le tu langa ia I le tatu manu sa mo mo le ipo le lau langi I tau fo o le tali manino le fo sa tatalo a fa pe mo o se tatu of a normal le fionga tei tei malanga o na ia fa manino lo leo na I vai liu ia a mese totele o lo tu fisili le ai o le mea moni ma le mea mautinoa wa mausa mausa li lo tatu of noa ma wo tatu of noa le ipo le lau langi I tau fo ai mo tatu sanga lo fanga solo termine
peo no to mai mo fo ilungo peng te fai langi e male tamu fai nga se tato manu sa moa ya ole tamu fai lava ina ya ati na e le tu langa ili fatu langa nao au ale lalo langi pole world ranking peo na fatu langa ya ole ma fo anga na le yen na na ta inga ole pool e la la ta alo ita to ya le ye sa mo tonga USA ka nata chili ma Uruguay pool B le tu Europa Afrika ma Asia olo ye Georgia Romania Portugal Spain Zimbabwe ma Hong Kong China o aula ne le fe la ma sa ya ta tu ta longa ya pe yo no il vaso ne ne la se fa you lie ono se fulu ono na manu ma lo ile manu sa mo ile se fulu ma leva Hong Kong China le sa ta tu manu malo ya ye ya ole la uta pena le si ta tu ta longa le su tona nei awon ne ngalo ya te oi o ani au fu fuanga o fatino awon ne ngalo ya te oi le ta longa la manu sa mo ma le au malo si a jota au wala nge sa si si a jota jota ere ta mala vo ere hanga in my jota ma le ta tu ta longa muli muli ole ma sinale nei ya ole aso su valu you like la ta aloi ma Romania on tatu tatu longo lon tolu na mai tau mai e lua pulu fa ta on to ile nations cup le ne yo lo fa nga solo wa fo ilo to silfia ya ole tam faila vai na ye fa le ya lo tatu tu langa ya pe ona ye fa tu langa na au ale la lo langi tu langa na tatu man sa mo sa su te mi mua mua fa ilo le ole tatu lisi u te lo manino ole ai nei su ya inga le fiunga ile tatu fa ya nga ulu ya pe ona ye fo I le na vai yaso ya mau pea lau pom lau panti ya popo fo il fala ma hula le muli la ma leo leo tatalo ya awa fo il fa mo mo ya lo mtam fa na wol tatu man samoa ona tatu se mai le ani la kapiliki ya pe ona ye fo I ya ta longa le neve ya so le o tatu sa valia ile ya so anta ya ole ta alo le West Tigers male New Zealand Warriors up the waz se fulu ile an viafi ole ta alo ile New Zealand Warriors male ama losia le West Tigers sunga ya Benji Marshall male vaenga wa Sheila fia le Benji Marshall mingo ile la mingo ile Warriors tayao a talo sia ya ya in tatu metu tia fou fatu mau bele tatu tulanga ya pe ona I tulanga lua ile table le valubito ilunga ele astona es fuman tasi le aso ale weekend in the name le ata alo le dolphins malekanula sharks so o mel ta longa le na le ata alo canterbury bulldogs malekanba raiders afali july fitu ile afali july ivo le ata alo sydney roosters ma parramatta eels ile tatu ta longa le aso sa aso fuman lua you lie le ata alo le rabbiters male newcastle knights ile fai le afiafi manly sea eagles male cowboys lima minu te te ele ono ele afiafi ele sa taumalunga taalonga ole ne wikeni ya ile taalonga ole Melbourne Storms male Cold Coast Titans ile sifulu lima minu te te aile tulai valu le afiafi ole aso sa ole fatula ngana o tato au peo na yele neve yaso valu pito ilunga tu maupea le Penrith Panthers ya na aie tolu sifulu so atoe lau New Zealand Warriors tulanga lua lua sifuma leono tulanga tolu Sydney Roosters Luas Fumaleono ai, tulanga fa Newcastle Knights, Luas Fumaleono, tulanga lima Dolphins, Luas Fumalefa, Konula Sharks, Luas Fumalefa na ai tulanga ono, tulanga fitu Manly Sea Eagles, ya male tulanga valu South Sydney Rabbiters, lua sefulu male lua ana ai. Ya fata utonga na watatu ta longa, pei ona yele nei vaiaso a wā fo ele no fosila fia a le tātou wā tunuu. Tesio vahenga wā no fosila tātou tunuu, pei ona I toko sports nei fiafi, whae loa le whenga malanga a lii, under 16, tātou au soka, le au whae malanga atu nei, ya wā le tak musanga I Papua New Guinea, le Oceania Football Championship under 16s, lua afe, lua se fulma leono. Ya la wa fa ilo mai se pepa fa mtalanga ele tato uni le uni ale ausoka sa mo ya pe ona fai malanga twai ya ele tato au malanga under 16 boys o lo o ipa po ni ukini au hata pena penanga ya tato hanga I mai lea
ile tawolunga ina ole neipo State of Origin lua hafe lua se fulu maleono. A fai ole nasa e mai mo le bono bo ole no inga o te le tau vaa hilo le tulanga pei ona iai. Sa oi upo le veselea le talanga ya au matangi. Eo e se uso. E ui a o te loa. Wa ule vaia ya se uso le ni fiafi mato ofisa. Ya ole mamafa lava o tulanga pio ne ita alonga le pono. Po ya e faia la ale leo vai vai o to manino. E fai mafonga ta mole o se mato New South Wales. E ui a nafa na wisa moa. E le New South Wales, the blues. Le pono po. Mato te moli moli atuai le nganga, fa maise, ioi, eftalanga ya au matangi, ya ai maise i fori to hotelio tato au Queenslandi le sa taputapua il pono pono. Ya maise i fori sa mato faton, ya la fionga ya se yuli. Wa utele ilola ya se yuli po fetono le epe ya tulanga ole, po le fa ala ufali se yuli le mato. Malia, ya, malia fenole tofa. Itu langa saya di tak lungal pon po. Ya wa, tulak imai se tak tulanga mata ina ya mesti fo isi fak moy moy na mata ngofi. Ya le tulanga pi ne di tatu tak lungal pon po. Ele fo ile ai mita mita ai fo I le nganga le nefi. Ono le sa auto mai mo le le. Ili tulanga saya ile State of Origin le pon po. Ole tele upu matala sa fila foi foi ya awale le ya swinga pe ona ye foi fa ya onga ale okle ale New Zealand New South Wales poly blues ile swinga le lana lenga ya polana aule sa ta alo mo mua le pon pon ya sa ye foi la ngona to tele pe ya folinga mayole a le tau la wolf mo mo ai pe se il bon popole al level po e o ai fa na laiti o no le malolo a onga le sa matua mapo de tapo inga ya pe ona ye a mai se popo tele na ya wale tapo inga ale Queenslandi na yo usoi aua ne avea ne meo talonga tatu te fa vai vai ai ya matatu lefe va aya ia I mo tatu le mafutai ya onoi ungo talonga yo le va vai ma de ne ya va uliwa le saufanga mail telanga ya umutangi o te loa ya wa faiasi na mafa o le tulanga sa yaile ungo talonga le bon po

Ya mo o te loa le ngai o le upu hale ni fa longo pea mo fa longo pea le kuinselani ya e fa la la tu loa le man malol pon pu fa pe mai ya le history yo mo nia ya le la u fa ilo na iva ngol history ya ili tape na fo i talu mai ona amataina le nei ta mursanga mata ina state of origin masalo le ai ya se tangata i New Zealand nei Australia Samoa maso se tafol kilo pe masalo yo America wa amata ona a ave talinga yama la lango foi ile nei ta mulsanga mata ina state of origin in Australia ya setasi o ta alunga setasi o ta mulsanga mawa lunga ile tilo tilo ile tulanga lakapiliki ile vale o state a Queensland Maroons male New South Wales Blues e tolu ala na taalunga e faatino ile ta usanga male ta usanga e ta usaili ya ile siampini male siampini ya o ta usanga te jasil mafuanga na la ina tolu taalunga faanga solo ya amaita muatu I tala faa solo pito lea ta mulisanga mai lava ile afi wase lao valu se fulu lea sa amata ona faa ta oto mayai ya le tulanga pei ona yai le nei ta mulisanga maata ngofie ya ole state of origin ya yeah, mai sei le fa nga solonga ile mai te want to attend to stat monia u kunjelani monia u ile tele ayo ato manu malo pe afua yai ite usanga wa mavai ya boy a fata onto ya a auto malo kunjelani lus malfa ni sa voyos ole was fu malval le was fu malvalu nei ya manu malo ya ai o talunga tutusa ile a fiva se la wiva iva male lua afe male lua le sa lua ile o talunga tutusa ele ima fai ona ausia po o ai manu malo lo su malfa su fu malvalu ai o se talofa sol pito le auna ni o kuinselani ya o se dynasty will live ona o lato fa awa wina pia le manu malo I leta usanga ma leta usanga ma ini luafe ma leono luafe sifonu ma le tonu sa mawa e lava ya le fa ngasolo nga back to back ya pesang so so o I lava manu malo valu ya siwis nga manu malo ai ya kuinselani ya monifo yao ole o tou lava e tele manu malo fa tulangana o tatu talonga ae ole po na po tatu te tala no fo ile ime o tutu politemi nei ya ona e se fo ilo ngona o le mer neo le manu malo e se fo ilo tulanga pe o ne ilo po na po a fai o le nasa e mai moa ilo tulanga pe o ne ita alunga le po na po oka mawai ia le tape na ngā munia sa le taulau fa mon moe filfilina o nisi o tato alo mtam fanao sa moa ae fa afitai o la sa ma ngai ar kako ka alungan pompo ya ma lo ta boi ma lo fo ide ila upe ti peti bo na po ta lo fai e ia ia le au kuisi na ngina ua makua ngau a ako ya o le tato skoa pe una ilpo na po mfai ua iloa le tap musanga mantua na taitasi manu malo I tap musanga I ta alunga tolu taitasi malo tato ni self I tap musanga mua mua so o mai kuinselani ilva yaso tap musanga lo na lua ya au le po lo ala na po le sa sa ile ilo le aulo le afi ma ua I ilo mai ma le aulo le tu le New South Wales tolu se fulu ai le se fulu male lua tolu se fulu ile se fulu male lua o tato au na pe ona ye talonga pon po ai ole ale to e la fo ino mato sala mato we avel mato wipu se avi se fa eva le pul ne po ya mato mai ya mato se mato fifia yo e kuinselani au mai ya mato se mato fifia ilunga o penga tava ilangi au ato te fa pena mai ya mato le ne po yo e ole a fa pena ya un tato tato telia fo ya ayo tato son fo po le al tulanga ole ya tato po feo le anga ye tato ya awa fo il fa mo mo pe ona ye ya ni sina ba nga wa si fil tato tunu pe ona ye o to tonga I tala o talonga ile nei fo ia fiafi ai awa ne ngalo po le lava po le lava tulanga ye lo au ya mata longa fo I ya ilea Ileva yaso, maleva yaso, o tato lava itasi, tato tapu tapu, wa ififia, ma tato faime ififia, awa lava ne ife misai. Ole, faime upolpese ale,
le sunga ya misilo kisua o ta alonga o fa anga tama e masani ya itupulanga ya kuinselani ya ai ayuli maia ai se ivala awatu taupowale taupowale New South Wales o maia o mai se iyo tatu tau lunga lfa mwemole neipo wa matango fie pei ona yai le po na po New South Wales alo maia ola utu taulunga awane ngalo ya tatou ya tatou mawa pele loto mawa lalo ya awane ifaa vevesia li tapo inga kuinselani wa maatango fiele so nisi wa tatou pulkalame fa nga solo fa wawinda wali tautua li tatou PMN Samoa ya pole lima tolu tasi PI li tautua fa wawo li tasi olua tesilua famo to tolu manina wa tolu sports peyo na hei talo talonga

Leua, se mali tatu teimi losa fulma leo na minu teo te eneli tulai se fulu ile maafutanga faa wawo le tautua le pime in Samoa tasi olua tasi lua faa mo ile tatu ala leo lima tolu tasi PI ile neye fiafi moli lenga faafititele ile fatanga ina se tautua se au au na foi au au nanga lau ala leo ito tonu olo mauta mou lawa ya ito tonu foi olo Samo ila touo a ngai fe au manga alwenga ore neipo ya pole na foi ua amatalia fe au manga alwenga ore neye fiafi malo faafitai ile tua ile malosi ya faa wawina iti ute malo leo nusai ya maua fo ilo oto mahalosi ya fai yama ki maile nila o lau leitio ili tautua faa wawal tasi uluo tisi lua faa mo lau lima tonu tasi PI ya efa fia fia walo oto mamalu musika saa mo faa tunga esi esi mailava toi mana tuai na yo tatu nuu malalafanga ya mese fo ina yo tatu tua au sina sino la tunu faa ilangi fo langa ya mese fo imusika faa niyo nopo tautua ina ya ulo tatu wa tunu moli langa faa fitai moli fatanga ina le tautua ya ali tato a leiti o nei. O se whamalosi mo le tato au whenga haluenga ila tō o loo. Whenga ima ngā haluenga o nei pō i oi. Ua malulu, langona na malulu i tutuno tami ki makoro i au kilani nei. Ya ua fo ilfa funga tāpua i mele tunu. Ua le o ngatasi a le malosi ya male malulu fo i pei ona iai. Ya ole fautua, fautuanga masani lava lawala leo. Tautua nā. Ya ofu mafanfana ya le ngata ona yo tatu to asin sina o sin sino la tunu ya ngata fu ile ana yo tatu alumba mafanau ya ile maru lu le tau le nei fu vai tau ya o ava no fu imana ya a o ngata si ai ma ngai fa malo stino fu ile afia fi ya ma ngai ya le ono fitu la afia fi na nga wa vave ona poni sa le tunu i nei New Zealand nei le mafu ta mai tatu tunu ai ma ngai ya le fa ke amo mo singa exercising le nga lima ono fitu la afia fi a nga ilo fenta maftanga ya o ngafa ta ondo lia fu ile io moenga ile temi fa penei ya maka maka singa ula kapi ya pi mafuta fo mal fanau dal dal no ma fai nei ta longa mal fanau tonu le fale ya wa ole wa ai lungo tu wanga ya ole amatai na fo tu wanga ole vai aso le nei ole vai aso mo mo tu wanga primary schools ma kolisi onga tu langa lua me se fo ya o kolisi a o mauro lunga a ole vai aso lona lua nisio university e fa nga so longa ya o malo longa vai so fo a do lo va ya so malo longa di se fa nau ya no to ita liu lola ia ia o onga o le neito sanga a ia fa fo isi le malosi ya manatu ya o se tau tua le na la wa fia fima nuia a tu di tau mai li tatu pol kalame le vai so fo a o ye fo i le popo wina ma le fa leina o nisi o munanga ese ese le ngata o di tatu o masini ya au pol kalame fa tu langa fo i o li tau sanga ya pe fo i o non tau fa afunga mai e ise temi ua sola ya tu li tau mai le a fa ua wina o di tatu tu nevo le po le nei fiafi se e mai fo i li saan sunga le fa fi ngenga wewe sa vea kilika misi ili o wale tau tua ino le tatu wa tuno a e moi la tu u malava o fenga mangalo ngol nei po ya mawolo to manos fa wo win ai tute time ya mo mo na fa malia leo le tautua ya fo ipele vi inga ile to ma ya nei ya mesi fo le fingo to to li mo li atu alo fa anga o le tato a pol kalamio le afia fi manuia mal fa so shonga le tino manu ya tele fo fo o to to fa mangalo so ma to vai vai se upo se tala o se anga o le tautu mali ila fa funga malau sil sil lunga o ping te fai langi ma to te fa to ese atu e matua tu lava ya te o sa mo ne afia fi ya mawalo to malosi awa alfa wa wina ya nisi fo tatu pol kalamio lo fa nga solo ole afifi le sa de mo se isi tatu mafjanga ile lofa maleanga le leyo le tu e fusi ai tatu uma ya ose upu na male tala mai le afifi manuia manuia tele fa sa sango to toy ole ne afifi.

0: bakul kali ya saya Kristin.
1: Ni je bingkai kali pesa aku pekusara kali mula fikir.
0: Kalau mau ingat begini ya. Ay, o Francia, de 12 meses.
1: Ole fa. Ole lima.
0: O Francia, ese maile fa.
1: Yo lima marifito.
0: Ele ay.
1: Ya sabe, bueno, chalo.
0: Mariel, como fa. O León no. O León no. Duas por 20 minutos de ai. Tava sem aí por lá, ele rest.
1: Duas por 20 de ai. E ele ou não? Duas por 20 de ai, Leon.
0: Yeah.
1: Ah, não. Tu será aí a Maria. Tu é duas por 20. Tá, Arfito. Oi, fala por cole. Vá o demano, vá o Marofi.
0: Popo León no
1: maluso fit. Popo León no maluso fit. Tu luso fitu il fit.
0: Tolu. Ono maluso fit top. Luso fitu. Dale si tu la 100 minutos. Go.
1: Yeah, I told you, Vuila. All right.
0: Yeah. The Vafoma. Leon no maluso picture te hay. Afa popo. Mawaile tolu. Luso picture. Toy le tolu tolu tale picture. What?
1: Tolu nga to elu su fitu ile. Ile fitu.
0: Ole. Lu su fitu lo tatu ai.
1: Fa popore le uno. O tolu.
0: Lu su marto, lu su fitu marto su tolu tale fitu la.
1: Malama lo sulfito ete ai leon oi lo sulfito ete ai leon pere ai fa po por mo leon
0: ye lo sulfito mo leon no ma wai le to to
1: oi to to
0: tu sia male lo sulfito de to ele to tale tu la.
1: Tu sabes lo sufito de ele. Ele é uma malama te lera fit. Lo sufito de ele é ono fa o popo maleono o tortor. A tortor lá no inglês tu lo sufito minute ta le fit.
0: Ele é aí.
1: Ah.
0: Olha o que se vi. Ole tu la mami no que te hay a pau popo fatasti. Eti tusa. Male a fai un minute toi. Dale si tu la. Ua. No su fitu male onno.
1: Tonto.
0: Tonto.
1: Ia ngana yo. Eti tusa la tonto male a.
0: Lusu fitu. Male tom.
1: Femme sa utol tom.
0: Ye lusu fitu se a leon. Ye poco pe. Koe lusu fitu kar fitu.
1: Pataro, pataro, pataro. Ato lusu fitu tarfitu. Etu sama lusu fitu te aile eleon.
0: Etu su fit a min, etu su todo minute. Dale fitu, maile lusu fitu. Wa.
1: Wa lea. Sarong meo bibi.
2: Kolu
1: kolu fa por lu fu rico mo le cura. Kolu kolu
0: fa por lu fu rico mo le cura. Ala ia. Alo se fu. Ia
1: galo fa. Tataro fa di sta tvala u.
3: Yola.
1: Sono mai. Ma te fu. Ia.
0: Yeah.
1: Mars is four.
3: Hello, my phone. On the facility,
1: Ya, saya faham mai Afrika.
4: Ya, sarkan Afrika.
1: Sah Afrika.
4: Ya, orang sini boleh ada ngape, ngai tengah kape, ngai mau se lelaki, mau se ngai mau bahasa.
3: Oi, oleh si mana ngau oleh si. Kaular meau ke, loai ngai lelaki, ngai le ayah.
1: Are you off here?
3: Yeah.
1: I am I man in me hola. I am I fang him baboons.
4: You live up like all more can.
1: I fight for you if I swing.
4: I am a fang him ma colilla, ma manguio, a fool. I can come on the lake. I see a fang him ma colilla. I
1: am having a cup of. Pa fa pala ho ile le fa ile alcohol
4: fa ile ko e fa ile ko pulu ke se o pulu fa ba ko sabo fa la la la agu ali o so se tri o la so si o ba fu ro ba ingo la so si o ga kai ping so e ko bui bui ping ping ko bui bui ping so si
1: ai umi ga ai
3: o la la morna la
1: kai ko lu fu ku le le umi o fuola
4: te ola ya se dice a kuwa se di ai le ola sa mo
1: pero nga e ola le eva kuwa
3: ale ala le uno ole lua sa mo nga e a wai fa ile fa ma kuwa sa mo a pe a uwa fa nga mo mo
1: sa vai fa ma fuori ilo se
4: o nga e poi nga e se te kare un lao Lepas itu sila rakyat cawe yang disile ya soya, okey ni kofa.
1: Dari mana kau bis?
4: cats away.
1: Cats away. Mm. Yeah, so no.
4: All the PSV. The lack of a queen, all the PSV, only. Only. Or a melting pot. Hey, my Edema for a fat work is saying on a melting pot.
1: Hmm.
4: Or say, man, a cook with my up to them. About a king and one thing you see there up to them. A cook with all men up to them, fat work is saying on a melting pot.
1: Hmm.
4: Yeah, my fine one, look on a pair of cats away.
1: Hmm.
4: It's also solo pussy or cats away or. Oh, it's a push. You get all the melting pot. Push over melt the pot. Yeah, or steady, or I'm a poor anger. The fact we're not a bitch, I'm a poor anger fighting all you. So, for a push, catch the way.
3: Hmm. Hmm.
1: Sano mai mata.
3: Le sala foi na le ile ile ile nga ole nga fa pele pele le pushi ai aru pele lo le shu.
4: Le ai.
3: Oi, e que le que le.
4: Or kala or pese nga ma foi me un kupi ya gran.
3: Ya. O le menga nga ma foi nga so so la pus. O nga o melt le le sala e pese mai le sala nga.
4: What?
1: Tak nama OBV.
4: Oleh aku. Paper ponga.
1: Paper ponga.
4: Paper ponga.
1: Tak nama.
4: Saya ingin paper ponga ya song semua.
1: Hmm.
4: Oleh aku. Kami juga faham baru. Ingin dia faham paper ponga.
1: Kau sahaja nama Rafsiri yang mulai.
4: Saya ini fight point punya asal gua. Alah, hola, kami ko faham baru yang baru kami ni.
1: Ya, apa macam tu?
0: Kalau memang teh lo ya, uye apa macam tu sih? Utari faham lelama.
1: Ya, sih faham biru utari apa lelama mai?
0: Ya, faham lelama. Ole, OBP, ole temi o esetta, malona nuo Israel. Ya, le pauna o si ulo. Ya, mai ho ya, ole ka kia lula na huli, kemi sa boke o anu kuspaya. Oye, de ahí papel es el medio de la mano de la luna. Eso es loco.

0: Ma
1: fa rishe ofisini.
0: Oi, ya chama ka okolo sab frio sokka kenye.
1: Ee. Ta frio sokka te mine. Oi na sa, oi le sa ore, oi go ngoro sa. Oi
0: wa bu sa o ye mes. Ko ko duwa la kama wa au ka alo. O le tuna e tsina, e ile tsamba e ka go tsa au ma le tsi. Ma le tsi ni sa go tsi au. Ka manga ko ko lu be top. Ni sokka kenela ko ko

0: mafaloai. Sa ingore a kesa we. Orkala nga, orkala sing sisi ka ito si Goyakim. Iya orkala nga sis.
1: Aftai, cek.
0: Malo. Lau pula na. Arte nga ito, sa unya, mulai fongo.
1: Isa mulai fongo yusila, ah.
0: Kasi yang foyer.